0: ati sing ana sing mlenti.
1: Gara-gara kuwi di.
0: Gara-gara apa? Ayo, ayo. Ini omongan wis mbrono. Nah, biduane sing kepurwo dadi ya ditampilno dikenal karo masyarakat Desa Plaso ya, Nak ya. Ayo maju-maju.
1: Ayo, ayo, ayo.